0: ba phangbonga borang ko ge dapna nangan gapa donga mo uni geman sakan tian bol de na hon kapan bol ko ge dapna man gen chimong de nambat gen
1: mathelwea madam nangni nama aganani aro thalatani rangna ya studio na re bae na simangni somai ko nanina aro

0: Vâng, đang scan à, bạn ghiền.
1: Ayo, yamistirang de dona khai jok dalio kai chaman gino.
2: Baba yan dakaba chanirang ni nakna di namjawa na di chigapa chanirang kodi dontong na sanang jokpa.
1: Na jutong, na mai komasia. Angi kusuk chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana sekarang ko chusok na man na ngaku na wijama.
2: Amba, dau chapre timung jamanon na sajokode nak ni bini namgini na sangani nga ba. Metum chigapa aro kari nang tot kapa chanirang ko watpoha. Nak ni bini namgini na nama chani mesu samjakrang ko sa chaboha.
1: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiyat.

Anand Raj Anand ni music thari gappa Hindi film ni gitrang ko bun khamina simang khna soenga aduk tu sain jamono sni baje minit kolachu mahon deri ni ota dinga pa bibit parati program rang kura simang khna skra ngia yana kaas pani thura